toa wo sori ate wo se ah enani na wa koda wo dan so so a wo bi se wo se kwado ba bi a wo na hunu se wo da ye no wa ansori so wo hunu wo bo hu ansi wani ate wo bo hu ansi wani ate na bi hu se se me dai eyi nyame na hwe so boy hu ba ubi wontine ni bi obetine ni na ye nza se wo hia nkofu fitem fitabi en adie ba chino es wo da ya ansori na odi wa da sori ya anope finance ni aye yi maji nyankopon wo da na si wiya na oti dansuma mpatem ho dansuma mpatem ho nyina eye mo amwo snit mo amwo tujo mo amwo aye zodiac mo amwo dansuma first stop mo amwo hansonic mo amwo aye mames in mo amwo biopoku mo amwo bichem sahara mo amwo control mo exhibition timbaland last stop agege mamprobi kamara banana in munyi na Russia mataiku papa soni mo sampate munyi na vuwa ni chile danso my father's house yanko deura diasi yanko shendien munyamu tebra ugusu au deura di nyanko pansi fa ohun e se urade nsase ne duye ne okuada oni wanim kan

0: Se se me ka kire aban se. Ye ne ye to nuane no. Eh bodi e kwadu amango anka sa fruit ni e ma no. Omo wodro bi te se ade ye kita mi.
1: Wey ensuo.
0: Omo de gusu se ya. Na abri ade no. Wodi a na weyem. Eti kidri ni nyina no dodo na afri sa ne e ma no. Eti yesra ban. Baby asai enuro ni free ba no. Ome enuro ni san ko back. Baby omo kra baby omo hwehwe mu na omo ma sai enuro ni nyina an ko back. Sa se amwa ye. Enye ma bebre wo dwa so a. Sa ne e ma ne frefre mu bet amwa ye. Yesre. Se ye pe ya ho ode pa de a. Mumre dwom na mo mu sentare. Na mo sada amene nti dwom sa de mu ye investigation na mo hwehwe sa ne e ma no. Bi e kan na mo be hu ni nyina epa mo chew ene toso biem mimi pese tankase na ye adwuma tete mire mu no ensa nya adwuma se tankase ba me fie no be samame oba me fichie no be samame oba adwum no be samame ya ochina bola mi fensi ho ade achi na me de achi na fu a medo me ntwe ma aban na e ba be do ama me nsho be yira fa me eti me sre tankase no aban o ma ne samra na me ye adwuma na ejomu no aban omuntua na momra na yaduane na yedi no dodo no ya poison manuels
1: food and drug
2: body kwa na omuye omo
0: na enyo body
1: kasanka anka wom akutu wo ya friend sen kwedu wom watamela wom fruit bia ye dia a wo pae modi no ye dia roni kusu credit panabre odia na wanya yare and to wa wo kita wa dia wo se the normal na wo de tonu e wa ba ka choso wo dia na ni boy e di to wa nto na okoto de e duro wo mu no and to that food and drugs what for omo sorry
3: sugar omo me yi your credit ni ba na so ja
1: omo me so ka se drug and omo sorry a
0: o ba no yare
1: your credit ni
0: ba na ba
4: brushi obri ton ka ji ya na nu ni nyira wo tree e duro na omo di gusu wonnim e bofre na to di

se bibi se e be koso obushie mu a obe pene so ana obe pesen ka onso uwu a anka sa akonya wi e be ho ama na ka omu a after some years na yakwa kutu mu ne de waba fie na obushia fo yi ya sa be dware wa sa si si otutu pa da gu hu a perfume na ho e fefefe ne ade ade a obe pa na ana audio zuzu senka unyawuwi a na sa idi mayin kutuwa mu bia ma fi menhwe yenyawo na bo bra e wa samado e ya simbisa yentu chema mother range of product ye wo mother soap e twa refreshing bath ene ka wezi yakutuwa bayi ye de mother soap bi adware wo wo ze ne e twa yupo what I say sa

campaign bibia ewo mu enti me nda na ye behu because we nyina ka na na me kan ma me se antimata enti me gina ya hello ye bo modern ensa eka no yia na ye ne no ato aso wo ba YouTube a wadwenchi wo betumi adi bi ato wono mo region bi a wo se wa hankasa wo hu nipa eyi woti megina bi kwodi Ashanti region a enei chairman Koka ene chairman Kokofu ejina mu denden ewo hono mo ya ye hwese hwan ene betimi adi amanyoku nanim because chairman wuntumi di answer na sa akwoto nsemu ebeba kora no waye na dwen se wo muvu aba national wo muvu aba national dadantie sei ba bi akwoto no

0: omunyankrofo a omu timikan krofo so ho na se region ikura executives a omu ikura biakoye odowo omu ntam a emi se ebebo ama ada leaders no etimi esua omu ni bakwa mede etwa toɔ eye obi a ukura akandifo ehohom leadership spirit obi a ukura akandifo ehohom ehia paama MPP party no bebi omodwi eniti enye se bi a obi kura din keke but enipa ni kura din a no kura din se honhom bi a tinu mu esu bi a tinu mu no eya kandifo su eya kandifo honhom akukuduo bi kura no no eya kandifo kukuduo so ho nti omo hwe sa no ma ya mabobodi ni edi hun komo ni ama ni ye o ma sense de
1: ba ye kan drugs eya possible se ombe tumi anya nipa omo ne omo flabe omo yi nui no e adwen eya pese ni e obeka bia no nipa ombe nyombo nyina gese omo ne no eya adwen ansa na omo yi sa nipa no because

0: minya dane bo 1 o'clock pepe na ma sorry metre osuma no sa na medwin de anopan kwala ne be debe
1: ebedi
0: de anopan kwala ne be ko school what you say because ade che pepe pa na se kwala ne kwa ko school a ade ne ma ko school me ba paso oniska
1: oh enim guasia sa
0: ebia ba bi a wote ne so nkrofo bu ko for respecto e meme bre meme wu wa wadie mu 90% mini aba e seriously ana tembia no yere wo a me papa bi ka sem bi eh me papa luma yuka na me wi afi ne din tembia no yere wo a ene tembia no ba ne fi se wo be ma no wo na be de be wo be wu ntem
1: samum
0: yes e ma bebre no a
1: na onye de on fe japade
0: sa wo ti ase e ma bebre no anim se omukunu no mu ebe wu ntem na omoyere me yebre eti wo why because responsibility wo fie no ne ma e wo fie no 95% ni nyina agya be ma so so what you say e bia ne pay kura no so enye da bia na be kwa dwuma so dwuma be de be e be fa sometimes si be ma bi obetimi agbogbo sia sa na e bia na ne nsusu obi a ne yiri ni betimi de de e de agbo anu but onye da
1: hey
0: onye tem bi obe stress ni kunu no what chim be manmua yenye se yenye mi hwa ne bi won ti da bia me ka se e ma na wa badaye no e be 5% e ne bo mu kro
1: ani eso a
0: 5 me na me ka chere wo
1: wow
0: minim de ma hunti na me ka
1: wow
0: e no 10% e me ma bra wa wadiem that's the reason went here be ma ne be dwia ju se adwendwen kura na ma be ma se bi se bi ne kwote kura na de be
1: oh etu mi ka kwote
0: ya oh say on said the mono ade na obeye ade ni je na ye
1: okay
0: the mono abeye ade no a obeba no se oba no sika ni fie wo de ade o be mo wo sika pa no se bi se bi wo ko ni re ho a wo ti ase oba no kwati mu welcome ade no but wo ye be mo
1: sika su fi fi
0: oh mami uni wo sika akwada nsu ofia no pa wo
1: dabi
0: se sika ofia de na kwala su
1: o nsu
0: when e se fridge mi when e why when e why me ka se me ba pani no sometimes oko bi fridge na bibia nmo fi scuba no bi fridge na bibia nmo a no aka bom se pain
1: ne bo afu ne baba tirimu ode
0: me na me ka kire wo wa ka fridge na bom ba de obi fridge na niam aka kire gum no drink ne niam bi gum no obi pepe abin se wo ye debe na o sere why because I want to say yeah there be am bom pese urade sere me mama me
1: amen
0: e mema urade sere me mama more than so be sere ma mema sire mema mo because mema bre wa wadim be mani sika wo nu obi okwa kobusa no be so be dwene ho a sebi sebi no de ayensa no be dwene ho a no awura tibia bi mense so de be owura se tibia nu because oni sika e na adwendwe be dwi sa be se na ne kra ka onyewi be ho a na de be tona de be ato no so what you say
1: yeah
0: sometimes oni sika feeding fee na mo ka se bi feeding fee obetimi abroka gugo sa
1: I was school ho ya pene
0: oh ebi mo pene
1: and our relationship our building was school
0: sa so what you say
1: me ni mu da feeding finish
0: oh, yesi oh mami me na me ka kire wo
1: eh wo mu di ka fees wo say free aduane die
0: so what you say na on say oba no kwade akwara na wo ka se mbi say eya mo nko piti ye ni bi eya mo nye we bi mami say bi e wa sori anopa yi so what you say obi e hwe papa ade ache enti enye tem bia e bia piti yen so no e bia besi e bia Wednesday anase Friday so what you say e wose be man ye de odu huwuram because e bia bibi ni fie e wose okona kope bi ba enkwada ne mamne be de benya bibi ade be adi enti always bia so pie kono amfa bia ma obefie nya na ye de ben na wo twen ho
1: be ma yo ni sipi
0: na be ma ye ni sipi me ye be ma de ensa bo abunya e ye obotomu
1: kroma ya oda ani ubotom
0: se bibi e no botom a me ofa bi ne ka wa se bibi ubotom na ka so ye du nsuo mo e beto brodo ani akwara na mo nye de be onsu but bibi e no botom a ma me wo ye den akwara ne besu enti mema bre wa wade mu no me ni ababela nipa ni su wu mo enti be hu ye so e ma kunafo mra wo he mema kunafo
1: ye kunafo ado ye ma nsu mema
0: oh mami always bia ye nka me hu se ye ene de mema kunafo mrada so what you say?
1: You can't abuse him, so you see mama na abuse him.
0: Oh, mami. You can't me bro wa di mu pa dia, mami. E me bre pa. E me mu na mani pa, especially wow. Dem mpaso. yehuna mane papa papa papa
1: e won so ka ho
0: me na me ka kire wo se wo ni sika sebi sebi wo yere kura ngura ne pieto kura se ene me meda because demo na wo pieto no
1: kwati na emu ahojo
0: o ma me se ade na nigie ne di yo se wo ni anigie na wo ni sika sebi sebi ko di twen kura na wo san twen ho samta wo ko di kura na obi timi ka se emfa ngumo emfa ngumo emfa ngumo
1: wa wo yere emfa ngum fe gu he
0: sa
1: won fe ngum onko fa chance mbesi wona won fe ngum
0: emfa ngum no
1: wo be che ye kosua
0: emfa ngum na chese bibia nu botom se bibi obotom a onko ane be we kama de no
1: onye onye mokra enye hwe
0: enye hwe
1: because sika esu ofie
0: sika esu ofie sa wati ase tembie da ho tembie da ho but bibia na ho a wona ba ne ya de we ko ba no be ba na nam de we ko be ya no be se wona ne ya na waka ne na na bo ho tawe on chese on fa no hu sim
1: When
0: you nan and him say, Ebby, I do a second to call for Panatino. What the whole no show any more. At a meme who are dim, a quabon name de pa,
1: Beman soon,
0: but I will
1: say, Beme be Uncle Bonzi.
0: Oh, but you do baby or so we have a motion. A meme brewa, what dim, meme woo, what dim,
1: and many be here to two tom,
0: men are make a chero.
1: What be a jumo, she can be obedient of Aquia Juma Mano.
0: Ah. Na wa yisi ka no wa twem ena wo ye be ma ena me ma no so no mo no aso ya no muti mo den so ye e ma ne so
1: okay
0: be ma bi wo wa onye sika o ma ne yire da bia me ka se wo ye be ma na se ye nkan hu se yade e wo mpam
1: okay
0: wo no yire tia me ma tumi ya din bebre
1: mhm
0: me ma ne bebre wo na ne yire tia ne tumi ya din onye bia me mi se se mi ni bia e ye different da me nya bi no me mo ba no se ne de ma de be ma
1: ne ho ye
0: Mani who said it the one ye be? Ogua obu wa natin, ebinu wa natin, but ebedu wa binu.
1: Okoban su debia.
0: Okoban su debia.
1: Wonfesika mefi.
0: Wonfesika mefi.
1: Ensapain.
0: E to de bina ebi ba. Oh, mandiana de enye bibi se. But be onye da.
1: Mo ye from women.
0: Enti ye wasi who say. The one na utitu ba na bad no. Yanka who say, yare anso su ho. Oti ase. Bibi abetimi ati. Ena
1: obanzo ka so avenge wa
0: ena wo hwe o ma yare o aware mu pa so a 90% ye mema
1: okay
0: o ti ase o ma yare wa aware mu pa we hu yesi stroke wa che no
1: de nti musisi na mu tan hin hin mu na
0: I don't know enti on se o tritu oba ne bad na se oba be ma ne nya problem pepepa no no so wo ye de be o chere che no gu be ma ne so
1: okay
0: enti mema ye brewa wa di man kasa meme su but obi nya obi anka na se mo chere no
1: wow Prophet Medas,